na shit. Ujimba na nguyo. Upetem tendap na nguyo mbuyimba na bwana shit. Umbantem bangwaya. Iriena sheshemun.